Your habit is continuous. Yes. Mammy be afraid. Nana se mo kaya no. Es wo ma kumi nimso wo la kano. Wasi so fu. Asasiya. Me papa no di jam. Me machi mo manso safe na me sa kasa se. Eh wo krata me yen infiene.